0: Si
1: good morning, good morning! Muli niyo po nakakasama sa iyong papawid DJ Max mula alas 8 hanggang alas 12 na naman po ng tanghali. Siyempre dito lang yan sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, good morning! Sa mga nagkakapi po dyan. Sa mga wala naman pang kape dyan, okay na yun, manalangin ka ng umaga, di ba? May QOTD na tayo! Sa wakas, may mga nagpadala na rin ng katanungan kasi matagal kong medyo in-off muna yung QOTD natin. You know why? Kasi last time, nakatouch tayo ng Pandora's Box. Ibig sabihin, parang may mga sugat na hindi pa naghilom tapos muli nating nabuksan. Hahanap pa ng iba, halos lahat nga. Ibinigay ko lahat needs niya. Mga makakapagpasaya sa kanya. Naubos na lang, sabi ni Weasley. Meron tayong isang kapatid ditong sawi, mga kapatid. Nanonood po pala sa atin si Madam Tonya. Ang idol nating Isabella Vlogger na ngayon ay isa na ring composer na mukhang may pinagdadaanan din sa buhay pag-ibig. Pa-shoutout parts kay Dogs na tinatamad na naman pumasok. Dogs! Ano ba naman yan? Akala ko ba hindi na tayo palamunin ng bayan. Akala ko ba isa ka ng isang mabuting ehemplo sa mamamayang Pilipino dahil ikaw ay isang empleyadong nagpupursigi. Shoutout din sa aking tropa, sa aking kaibigan na paring Romil Brian Ronquillo na hanggang ngayon medyo may medyo may kurot pa sa utak namin yung nangyari nung linggo. Sobra akong magbeg. Yan ang sakit mo kapatid. Sobra ka magbeg. So DJ, what is our QOTD? Ang ating QOTD, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ako nang naging toxic sa relationship namin pero panay chat pa rin siya kahit wala na kami. From Calypso. Apakaswerte mo naman, inahabol ka kapatid. Good morning po DJ. Shout out po kay Jessica Gapusan at Seleni. Seleni Bedanya pala DJ. Ayun, Seleni Bedanya. Kalabitin bago matulog, sabi ni Madam Tonya. Sa bagay, madaming nare-resolve ang problema pag kinakalabit tuwing gabi. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Kung meron kang nais ibahaging kwento, karanasan? Wow, karanasan. Ano naman yung karanasan mo na yan na nanunuyo ka ng partner mong nagtatampo? Let me know! Padala mo na sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well. Do like, follow, and share my official Facebook page. That's DJ Max. And for those of you guys wondering kung saan kami mapapakinggan, dito po yan sa 107.1 at 107.9. Pwede nyo rin po kami mapakinggan sa mampanig ng mundo at sa mampanig ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating online radio app, bisitahin nyo lamang po ang aming official website rin na www.taps2011. Para makapanginig po kayo ng radyo. Diba? Kahit nasa pa kayo, nasa planet Mars. Ako na malakas ang hangover, sabi ni rito ni LJ. Ayan, inom pa more. Sa mga manginom kasi dyan, itigil-tigil nyo na yan. Walang magandang dinudulot sa katawan niya. Umaasa pa din akong makakabawi siya. Yan ang isang malaking kasalanan mo, kapatid. Kasi umaasa ka pa rin sa taong hindi gayang suklian ang pagmamahal na ibinigay mo. Diba? Alam mo, madali lang sa amin sabihin mag-move on at alam namin mahirap sa'yo na gawin yung bagay na yun. Pero, kailan mo sisimulang kalimutan siya, kinalimutan ka na. DJ, paano suyuin si ex na ayaw akong patulugin? Di pagbigyan mo kasi. Baka kinulang eh. Napagod ka naman kasi kaagad, G-boy. Ang galing pogi talaga ng kapatid ko from Angie. Sino to?

Ito yata yung kabarigong ano, si Angelica Bawa. From Popoy. Ano yan? Shoutout DJ! Shoutout po kay Madam Tonya. Pasabi DJ, ibaba ang presyo ng tinda na perfume. Sabi ng texter natin, Madam Tonya, nanunod. Hoy, nanunod sa atin si Madam Tonya ngayon. Sabi po ni texter 0985. Kaya mo yan, nakabili ka nga ng brief mo eh. Posibleng di mo kaya yan. Hala, grabe naman po yung QOTD mo, DJ Max. Mapanakit. Hindi po kasi ako makarelate kasi wala naman po akong susuyuin. Kasi wala naman po akong jowa. From Texer 5673. But parang naging kasalanan ko pa. Shoutout mo daw si Nanay. A big shoutout po kay Tita Mayet. Diyan po sa may Sariaya, Quezon, na nanonood sa ating live stream ngayon. Hello, Tita! Kamusta po? Tagal-tagal na natin di nagkita, Tita. Parang huli nating pagkikita, grade 3 pa ata ako. Pakita naman po kayo! Wala na nga po ang aking ina. Ayun, paki-follow din po yung FB pages ng mga respective campuses natin. Para kapag may announcement, updated po kayo. Kaya po ng Taps Santiago, Taps Rojas, Taps Kawayan, Taps Alicia, Taps Ilagan, and Taps Solano. Para maiwasan ninyo yung nirerekta ninyong chinachat yung mga ano eh. Diba? Mga admin and staff. Kasi lahat naman po ng announcement eh, makikita na rin po sa ating mga respective pages. Kaya paki-follow nyo na rin po, like and follow nyo na rin po ang ating FB pages kung saan affiliated po kayo na Taps Campus. Eh. God bless rin po pala sa lahat ng mga Tapsians natin, sa lahat ng mga classmates natin na magsisipag-exam ngayong araw. Ano naman natin kayang-kaya nila yan? Sila pa ba? Mga gifted ang ating mga ano rito, yung mga Tapsian. Parang ako na lang yung hindi nabiyayaan. Belated happy birthday! Kaya DJ No Name, hihintay ko pa rin yung malagkit na yung ano niya. Hey! Pag-good luck sa ati ko, kasing ganda ko sa exam, Alicia Tap. Sana ma-perfect exams, mga ati ko. Kalia po ito. Salamat DJ Max. God bless po sa lahat ng mga classmates nating magsisipag-exam ngayong araw. Kayang-kayang padayon ha. Future professionals. Siyempre doon naman sila pupunta eh. Ay! Medyo may ano tayo eh, no? May mga kababayan tayong nanunood sa atin na medyo kakaiba ang nararamdaman. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? DJ, ano yung suyo? Dapat break agad. Sabi ni Kimberly, grabe naman. Nagtampo lang, iniwan. Parang wala ka naman palang karapatang magtampo pag ganyan. Sabi dito ni Texter 5673, paano po ako sasagot sa QOTD mo, DJ Max? Di ko pa naman po na-experience ang suyuin ng jowa. Bakit parang responsibilidad kung bigyan ka ng jowa? Imposible. Sa edad mong yan, ang tagal mo nang nabubuhay dito sa mundo, kapatid. Hindi mo pa na-try suyuin. Ikaw na lang lagi nanunuyin. Grabe ka naman palang mag-beg. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Crystal Concepcion and Alia Alberva. A song composed by Madam Tonyang with a song called Abaca. Back-to-back with Jana Rapaz, Maria Clara. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

John Arapaz with a song called Maria Clara right here at 107.1 and 107.9 Dabs Radio. Real Radio. 8:23 on the clock, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning! Sa mga walang ganap dyan sa buhay, walang ibang ginawa kundi tumambay, hello po sa inyong lahat dyan. DJ, good morning. Ano po masasabi mo sa nangyaring impeachment kahapon ni VP Sara? Ang masasabi ko, hello. Tama natin pag-usapan ng politika ngayon dito sa ano, sa ating program. Pinag-uusapan natin kung paano ka manuyo ng partner mong nagtatampo. Sabi dito ni Madam, ano na yun, Madam Rosalinda Lago, sampalin mo ng pera DJ mamaya, okay na. Ganyan talaga yung ano eh, yung, ang tawag na rito, yung pinakamagandang gamot para sa nagtatampong partner. Diba? O sige na nga, bilhin mo na lahat ng gusto mo. Mamaya wala na kayong pera. Sabi ko sa inyo. Na ano eh, no, na... Na-spoil. Sabi niya pa rito, for me DJ, kahit may tampuhan kayo, kailangan nyo pa rin ng time at love sa isa't isa. Totoo naman. Hindi naman natin sinasantabi yan. Kaya nga tinatanong natin, eh, paano nyo ba suyuin? Sabi ni paring Darwin, hindi na daw uso yan, adulaamin. Bitter talaga to si Darwin. Eh. Palibaha siya, ano? Tatanda tong mag-isa. At yung sabi rito, sinusuyo pa ba? Akala ko sinusubo na. Grabe naman, Ma'am Florenda. Kakaiba naman pala. Anong, sinusubuan na ng pagkain? Kasi nga, syempre, ayaw magpagalaw ng mga katawan, ganyan. Syempre, ano, gusto ikaw na lang yung magsusubo sa kanya, magbibihis sa kanya, mga ganyan. Grabe naman pala ni... Yung partner ko, DJ, di siya marunong manuyo. From EJ. O, eh, turuan mo kung paano ang tamang panunuyo. Para at least, alam na niya. Yung iba, kapag ano, nagtatampuhan, nagtatampo din yung isa. Hindi marunong manuyo. No, nagtampo na yung isa, nagtampo din yung isa. Bahala kayong dalawa dyan. Diba, walang imikan sa bahay yan eh. Sabi dito ni Sir Teddy, di ko alam, DJ, kasi never pa naman ako nagka-girlfriend. Hanap muna ng girlfriend. Dagdag ni F, saka na ako manunuyo pag may susuyuin na ako. Mga single naman pala yung mga listeners natin at viewers natin sa mga oras nito. Huwag mo nang suyuin, DJ. Out of the kulambu na lang. Ganyan nangyayari sa amin. Kapag nagkakaroon ng tampuhan, hindi naman ano, sa loob, nagkakaroon ako ng van life. Masakit e-bike yung sasakyan. Good morning, DJ from Ma'am Nix. Hi there, Ma'am Nix. Pa-seminar ka dyan kay DJ Max. Expert yan, sabi ni Darwin. Expert ako na, ano. Hindi manuyo. TEC na. Yung pag ako yung nagtampo, eh, ano, sinusuyo ko na lang din yung sarili ko. Kasi alam kong wala nang manunuyo. Ano rito, sabi rito? Hindi ko pa na-experience ang suyuin, DJ Max. Max, kasi wala... Ano yun? Kasi po, wala naman po akong nagiging jowa. Ka-fling-fling lang, DJ Max. Pero hindi po kami umaabot sa pagiging mag-jowa kasi bigla akong ginoghost ng mga kachat ko. O kaya naman, DJ option lang nila ako. Kapag bored sila, ganun. Ay, naku, nagiging rebound si Madam. Mukhang ano, mukhang ang kakaibang nararamdaman ni Texer 5673 sa mga sandaling ito. Ako manunuyo or paano ka siya susuyuin eh di naman po kami DJ Max, di ba ang sakit? Oy, hindi naman po, wala naman ako nga. Ay, hindi naman ano eh, hindi pa naman ganap na mag-jowa, lalo na yung mga mag-MU pa lang, mutual understanding, or kaya naman yung malanding ugnayan. Diba, maling usapan, di ba? Kahit mag-MU pa lang kayo, di ba, nagkakaroon na ng tampuhan, tas yung manliligaw, nanunuyo. Hindi mo pa na-try yun, yung suyuin ng manliligaw mo. Kasi tadyaan mo yun. Paano susuyuin? Simple lang DJ Max, lambingin, pakainin at sabihin ikaw lang, wala nang iba. Wow. Kakaiba. Ulit. Paano susuyuin DJ Max? Simple lang, lambingin, pakainin at sabihin ikaw lang, wala nang iba. Yahoo! Pati asin lang gamin.
Pag di pa rin okay, ako na. Ang nagtatampo para quits na kami. Ay, yun lang. Yun lang. Sinabayan yung tampo. Diba nga sabi nila, kapag nag-away kayo or nagkaroon kayo ng tampuan ng partner mo, huwag mong sabayan. Dapat yung isa, siya ang nagpapakumbaba, ganyan. Para hindi lumala yung away. Shoutout sa'yo, DJ Max from Walang Pangalan. Single man ako pero may advice ako sa mga taken. Uy, sabi ni Texter 1770. Ito yung mga taong pinanday ng kasaysayan. Mga taong pinanday ng ano, ng experience. O, single man siya ngayon pero may na-experience siya before. Mga ganun ba? Kung may dagdag pa po kayong kasagutan sa ating katanungan na paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. May message si Ma'am Annalyn Centeno at sabi niya rito, asan na yun? DJ, totoo ba na iba daw, iban daw nila ang Facebook? Hindi naman. Wala namang ano, wala naman pong tahasang pahayag ang Malacanang na Facebook mismo ang sinasabi doon. Kinabahan to si Ma'am Annalyn. Feeling ko si Ma'am Annalyn andun lahat ng ano eh. Andun yung buhay niya sa Facebook. Ay, pagbubelga yan mula sa mamamayang Pilipino, di ba? Kapag ginawa yan ng ating gobyerno. Kung yung sarili ko nga po, DJ Max, pagtatampo hindi ko kayang suyuin. Kasi pabebe. May mga ganyan kasi, no? May mga nagtatampo ng walang dahilan. May mga saltik kayo. yung napakalit na bagay, pagtatampuhan pa. Ang sarap anuin, ang sarap tsaniin eh. Anong thought process nung mga yun na nagtatampo? Baka bembeng ang kulang, DJ Max from Texter 4971. Yung mga, ano, mga kapatid natin dyan sa RCF Gas Ilagan City, Barangay Lulutan. Yan siguro ang ginagawa ninyo, ano? Kaya dumadami ang mamamayang Pilipino eh. Kada tampo na lang, nadadagdagan tayo. Consul naman kayo sa family planning. Hindi yung kada tampo eh. Oh, according sa census, nadagdagan na naman tayo ng 30. Sa bayan pa lang yan ng Ilagan, ha? DJ, pwede po bang palitan natin yung QOTD mo? Dapat ganito, paano mo susuyuin na sarili mo pag ikaw ay nagtatampo? Ayun, walang nag-comment. Parang hindi siya relatable. Pag nagtampo, inom. Pag nag-ayos, inom. Sabi ni paring Darwin, okay? Mga ninyahan yan ng mga mangino. Eh yun yung pinag-ugatan ng tampo. Yung walang awat sa pag-inom. By the way, good morning DJ Max from yung mga kapatid natin dyan sa RCF Ga, City of Ilagan, Barangay Lulutan. Good morning, good morning! Sa mga nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. At may nanggugulo na naman sa akin ang isa nating kaibigan sa radyo, your friendly kapitbahay. Good morning, DJ! Huwag ka mo, Maxi! O, Maxi Bill! Good morning, DJ Max, listening now. Paki-shower out! Ma'am Maina, Ma'am Fredeline, and Ma'am Ken. Thanks, DJ Max. Maxi! Grabe ka naman, Kuya Bert. Ara, Kuya Bert! At sa mga kasama niya, si Ma'am Maina, Ma'am Fredeline, and Ma'am Ken. Parang, patala naman kayo ng pagkain dito. Puro pa shower out na lang dyan, Kuya Bert. Anyway, tuloy-tuloy po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line, pati na rin po sa mga nangungulit sa ating live stream sa mga sandaling ito. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Mackie with a song called Namumula. Back to back with us, Zach Tabudlos, Nangangamba. Namumula na, nangangamba pa. Anong nangyari? Keep it right here at 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio.

0: maaga mo umuwi?
1: Ibibigay kasi mamaya yung result na exam namin.
0: Eh, paano mo malalaman kung pumasa ka o hindi?
1: Alam ko na yon. Kailan pa ba ako pumasa, Nay?
0: Ah, eh, yun lang.

Welcome back, Balakubak! Kasama niyo pa rin po, DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! Hanggang alas 12 nga po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sana walang iwanan! Di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang! Kaya sa mga iniiwan dyan, kaiwan-iwan ka talaga. Again, ang ating text line 0935-810-8217 sa mga nais po magpadala ng mga mensahe, shoutouts, greetings, song requests, feel free to do so dyan po sa ating official text line. Pwede nyo rin pong bisitahin ang aking FB page na DJ Max at huwag nyo rin pong kalilimutang bisitahin ang FB page ng mga respective TAPS campuses po natin. Para po sa inyong mga katanungan at para po sa mga future announcements po dito sa ating TAPS, syempre. Bisitahin niyo po ang TAPS Santiago, TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Rojas, TAPS Ilagan at TAPS Solano. Ang TAPS Sterling nga rin po ay tumatanggap na po. Ayun na. DJ from JM, hello there! DJ, ano pong QOTD? Ang ating QOTD ay paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Padala mo na sa ating text line ang iyong kasagutan 0935-810-8217. Hello po sa mga TAPS parents po natin na sa mga sandaling ito'y nakikinig sa atin at nag-e-enjoy. May mga nag-chat sa akin na, ikaw pala yung naka-ere, kailan ka pa? Ano po, kaninang umaga lang, bandang 7:36 nandito na po ako. Tagal-tagal na po. Tayo naman eh. Walang suyo na nangyayari. Break agad DJ from J.N. Sargento. Ganon! Ang lungkot naman ng buhay ninyo kapag ganyan, no? Na break agad. Good morning DJ Max. Pag kayo ay nagtampuhan at mainit ang ulo ni partner, hayaan mo siyang magalit at huwag mo sasabayan para di masira ang pagmamahalan. Ikaw na lang ang susuyo sa babae para mas matindi ang pagsuyo ng mahal mo from Bernard of Tumawini. Oh, yan nga yung sabi natin kanina. Huwag nyo sabayan, ano? DJ Morning, shoutout po kay Ryan De Guzman. Always listening from Monday to Friday. Always while driving delivery. Shoutout to my one and only Sheila May Sagayaga na malambing always to me. I love you more so much. Yeah! From Bernard of Tumawini, Isabella, God bless you. Napaka-sweet naman ni Sir Bernard. Ano? Ito yung mga ano, pati asin lalanggamin. DJ Max, tama ka pala. Tama nga ako, di ba? Sabi ko na sa inyo eh, kahit papano nagkaroon din ako ng tama. Sabi kasi nila, puro mali na. DJ Max, tama ka pala. Kung nagtatampo, wag nang sabayan, suyuin agad. Pero disclaimer lang po, no boyfriend since birth ako, kaya yung advice ko kanina, theoretical lang po. May pagganon siya, theoretical. Parang di ko nasisid yung word niya doon. Theoretical lang, nagre-research lang ako ng maaga para pag dumating na yung jowa, may reviewer na ako. For now, thesis muna bago love life, miss walang pangalan. Ang lungkot mo namang mag-thesis, wala kang ano dyan, motivation. Ako kasi nun, may sumusubo ng pansit kanton. This way, shout out po, Pandayan na Purok 1. Saan po yung Pandayan na yan na Purok 1? Pag nagtampo, bigwasan mo. Tomboy kasi, sabi ni Sasuri. Bakit naman ganon? Shoutout po from Odyssey School of Achiever. From Sied. Shoutout po from Odyssey School of Achiever. Paluin ng liabe, tubo, grabe na. Sabi. Grabe naman JM Dar. Ang harsh. Sendan mo ng 500 pesos sa GCash niya DJ Max. O, totoo yan. Tatampo na tuloy ako. Sendan niyo naman ako. Kung ayaw nyo ng number yung ibibigay, pwede ko naman isend yung QR ko.
Bakal, Purok 3, Alicia. Nasa Alicia. From Ann, magtampo din. Yun nga sabi natin, huwag sabayan. Sinabayan naman ni Ann. Senda mo na 500 pesos sa GCash niya, DJ Panigurado. Abot tenga na naman ngiti niyan. Tapos magpapabebe face na yan sa'yo kapag. Pag nasendan mo, ano, kunyari, padjanggit. Isang sample naman po ng isa, dalawa, tatlo. Pagsubok sa mikropon. Ay, hindi na po ako, ano, hindi na po ako sumasali ng mga ganyan. Matagal na pong panahon ng nakalita. Paling sali ko mga ano pa, ang ano pa lang nun, charot ha. Tagal-tagal na po. Bigyan mo ng 10,000. Totoo yan, KD Norte. Pero nung huli ako nagtampo, binigyan ako ng ano eh, ng dilis. DJ pa-request po yung I don't care. Well, I don't care. So, ano, sino pong kumanta niyan? I don't care. Pa-deliver ka sa Foodpanda ng Jollibee at McDo. Pinagsabay ng Jollibee at McDo. Sige, dumiretso ka ng CR niyan. Tapos, ipabayad mo sa kanya para ikaw naman ang suyuin na para magbayad. Ano ha? Diba? Padalhan mo daw ng McDo at Jollibee via Foodpanda. Tapos eh, siya ang magbayad para ano, bumaligtad yung sitwasyon. Siya naman ang manunuyo sa'yo para pagbayarin ko. Magbabae, sabi ni Jonathan. Ay, wag, yan ang wag na wag ninyong gagawin, mga kapatid. Hindi sagot ang third party sa mga ganyang usapin. Ikaw, Sir Jonathan, ganyan siguro ang ginagawa mo. Ano? Kaya ano eh, kaiwan-iwan ka eh. 21 from an 21 nga siguro tong I don't care ni Sir Jonathan alone. Napaka-har, Sir Jonathan, ha? Ganun, ha? Anyway, ang active ng mga ano natin ngayon, listeners natin. Nabalik lang yung aking enerhiya. For the meantime, let's get back to the music. Tuloy-tuloy lamang po ang pangungulit ninyo. I've got here a song from Bugoy Drilon with a song called Paano Na Ang Puso Ko as per requested by Madam Raindell. Back-to-back with Harana's Smile in Your Heart. Manatiling nakatutok. Dito pa rin po sa inyong paboritong tambayan hanggang tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. With yours truly, of course, Mams DJ Max.

Ay no, 4 in the morning at muli po ang nagbabalik sa inyong mga tinga mga kapatid. DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magkakasama-sama. Sa mga mang iiwan dyan, sa mga...

And of course, don't forget to follow, like, and share yung FB pages po ng ating mga TAPS campuses. TAPS Santiago, Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, and Solano po. Bayaw, parigwas ako ng Over You by Chris Daughtry. Maya-maya ba, no? Bayaw, i-play natin yan. Chris Daughtry with Over You. Pwede, sabi dito ni DJ Cuber. Good morning, DJ Maxi. Listening now, paki-shower out, Ma'am Maan, Ma'am Fredeline, Ma'am Janet, and Ma'am Cam. Paki-ulit daw, DJ, may nagpa-add ng name. Kaya pa pina-add yung name niya. Dahil hindi rin naman kayo magpapadala ng pagkain dito. Ano yun, DJ Cuber, mga madam? Puro ano na lang. Puro pabati na lang. Maraman lang ano, pagkain, ganun. May nag-message sa akin, pasensya na po, ngayon ko lang napansin, meron akong message request coming from Sir Enrich Dancel. Good morning, DJ Max. Babati naman ng belated happy birthday sa asawa kong si Meika Peralta at pabati na rin sa hipag ko na si Marian Peralta. Birthday niya po ngayon. Uy, happy happy birthday po sa lahat naman nag-birthday sa inyo. Sir, bakit naman? May extension yung handa ninyo. Araw-araw po ako nakikinig sa TAPS Radio. Umaga pa lang. Ayan, pag naghahatid ako sa TAPS Ilagan. Thank you, DJ Max. A message from Sir Enrich Gozum Dancel. Baka naman po may extension ng ano ang handaan dyan. Ayan, meron tayong bisita. Thank you. Mamaya na lang po yung ano ha, yung schedule. Focus muna kayo sa exam. Sa umaga. Ikaw ang pumunta dito from DJ Cuber. No! Mamaya tambangan mo ako dyan, DJ Cuber. Sa bagay, pag sumipa naman si DJ Cuber, di naman naaabot. Musta na, sabi ng aking bayaw. All goods, kuya. DJ Max, what's up? From Chinchansu. Chinchansu kasi inchik yung pangalan. Hindi ko mabasa yung iyong nagan, kapatid. Bagtit, sabi ni DJ Cuber. Huwag mo naman sabihin bagtit yung sarili mo, DJ Cuber. Ikaw naman. Love yourself, kapatid. Ikaw naman. Alam naman natin. Ay, sa mga nakakita po ng height ni DJ Cuber, mula nung 2018 ay hinahanap na po namin magpasa hanggang ngayon. Pag nagtatampo siya sa'yo, DJ Max, edi magtampo ka rin sa kanya. Aba, hindi sa lahat ng oras at pagkakataon, ikaw na lang ang laging manunuyo. Dapat iparamdam at iparanas mo din sa kanya kung gaano kahirap at ka-stress kapag sinusuyo mo siya, lalo kapag may topak siya. Martina Matibay, DJ Max. Ay, Matira Matibay, Martina. Matira Matibay, DJ Max. Huwag naman ganun. Ito yung ano, may boundary ng ano, may namamagitang pride. Diba? Para po sa mga di nakakaalam ng context ng ating usapan ngayong araw, meron po kasi tayong QOTD. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? O kung meron ka nice, ibahagi, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. Sa akin kasi, DJ, lagi ko binabanggit sa kanya, and you didn't choose me but I chose you. Wow! Kakaibang linyahan yun ah. Medyo may ano lang sa ano, sa Greyhams, pero ang ganda ha. Lagi ko binabanggit sa kanya, you didn't choose me, but I chose you. Pati yung ampalayan, nanamiss eh. Di kabawasan sa pagkalalaki ang paghingi ng tawad. Ang tunay na lalaki nagmamahal, marunong magpakumbaba para sa mas ikabubuti ng relasyon. Ang isang pagkakamali ay di kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali. Mensahe mula kay Texter 4971. Mga kasamahan natin dyan sa RCF Gas, City of Ilagan, Barangay Lulutan. Ganda naman ng mensahe ni ano? Anina, bembeng lang yung sinasabi. Baka meron kayong Cloud 9 din dyan. Ay, biglang naging seryoso, ano? Si ate mo, pag nagtatampo, lambing lang at sorry. Ay naku kuya, pag si ate, si ate Marife nagtampo, kutusan mo. Ang ate ko na yan, matampuhin yan. Bata pa lang kami noon.

0: Mga bata pa lang kami, madalas magtampo yung kilapapat, maano yung kilapapay. Good morning, DJ Max. Pabati naman ng belated happy birthday sa asawa kong si Meika Peralta. At pabati na rin, namasa ko na to. Mula, message from Sir Enrich Gozum Dancel. Hindi ko pa kasi na ano yung message ni Sir Gozum kanina. Biglang nag-notify lang sa akin na you have a message request. Pasensya na po, Sir, Sir Enrich. Kasi bihira akong mag-open ng aking FB. DJ, good morning. Pag-greet naman po yung pinsan ko na si LP Joe Calvo. Birthday niya ngayon. Bakit naman LP Joe Calvo? Birthday niya ngayon at nag-aaya siyang kumain mamayang tanghali sa bahay nila. Papili naman yung paborito niyang kanta, Always Be My Baby. Wow. Naku, baka ako mabugbog pag may kutos sa akin. Yun lang. Yun lang ang problema natin dyan, kuya. Ikaw yung nabugbog ni Ate Marife. Diba? Pero, believe ako dito sa bayaw ko natin. Marunong manuyo. Si Kuya Fede Mark kaya, marunong din kaya manuyo. Pa-shoutout idol sa anak ko na si Mark Louis Gaon. Message from Kram Kram. Shoutout to Mark Louis Gaon. DJ, shoutout kay Josel Padolina. Pa-shoutout din po kay Seleni at Lina. Pa-shoutout na po, Junel Daus from Alicia National High School. A message from Nai. Shoutout! Junel Daus, dyan po sa may Alicia National High School. Shoutout kila DJ Cuber na nakikinig sa atin ngayon. Okay! Abangan ko sa Sabado yung programa mo, DJ Cuber. Nagaw, hindi mo sinout-out din. Hi, DJ Max. Pa-request na lang po ng songs pang pa-inspire at motivation habang nag-work. Isang tanong, isang sagot by Donna Cruz, back-to-back with Tameme by Jolina Magdangal. Wow, talaga. Ikaw na lang mag-DJ dito. Ginaya pa yung linya natin na back-to-back with Tameme by Jolina Magdangal. Thank you, DJ Max. Cute talaga ng voice nyo. Miss, walang pangalan. Ba't kasi walang pangalan yung mo? Hindi ka ba niregister ng nanay at tatay mo? Kalimutan ba nila? DJ, shout-out kay Jessica Gapusan. Nakalma lang, wag maging dragon. Message from Rembert Castañeda. Naging dragon yan. Gawa mo yan. Bago pwesto dyan, si na Kuya Peter sa Alicia. Hindi ko pa napansin yan ko. Uy, papasok pa ba ako? Alas 9 na. Wag na. Alas 9 na eh. Ano pa sa kasahuli mo ng dogs? Ano ba naman yan? Paano na sinasabi natin na dapat maging isang mabuting mamamayang Pilipino tayo para makatulong sa lipunan? DJ, sabi nila meron ka ng special talent na kaya mo manggaya ng monster na voice. Hindi naman.
1: Kamusta mga bata?
0: Yung ganun ba yun? Meron ba yung yung sa Detective Conan? Ginagaya ko yun noon eh. Ano bang tono nun?
2: Muli tayong nilinlang ng isang salarin. Yung mga ganun. Yung akala mong nagtutulog-dulugan siya pero sabi ni Detective Conan, siya ang tunay na salarin.
0: Di ko tinitext DJ, tas ending is ako ang manunuyo at nagsosorry. O diba? Kakatiis mo sa kanya, ikaw lang din naman pala ang manunuyo, hindi yan? Detective Mori, ha? Ginagaya ko yun, Nico, yan. Yung sa Detective Conan. Let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Sarah Geronimo with a song called Forever's Not Enough. Back to back with Tony G's I've Fallen For You. Right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real Radio.

0: That was Tony G with a song called I've Fallen For You right here at 107.1 and 107.9 Tops Radio. Real radio with yours truly, of course. Still here, Mimes DJ Matt. Till the hour of 12, noon nga po tayo magkakasama-sama. I hope you'll still be there till the end of my time. Huwag naman yung kamatayan. More like hanggang alas 12 ng tanghali. May mga bisita nga po tayo ngayon dito sa loob ng booth. Nananawagan po ako sa mga magulang ng mga batang ere na bakit nyo pa sila inire. And we've got our QOTD, which goes like this. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ayan, if you've got some answers para sa ating katanungan para sa araw na ito, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Yeah, exam nga po ngayon na ng mga tapsiyan natin. Kaya God bless po sa kanila. Sana'y kayang-kaya nila. Walang sana. Matatalino lahat ng mga estudyante rito eh. Anyway, from Texter 5673, says here, okay lang po sana DJ Max kung minsan lang magtampo eh kaso halos 3 times a week. 3 times a week naman kasi kung magtampo tapos ang demanding pa ng mga gusto niya. Makapag, ano yan? Makapaasar na kapag ganun DJ Max. Makaubos pasensya, pati pera ko DJ Max, ubos na. Yan lang problema kapag nagtatampog, ano, talagang kailangan maglabas ng pera. Yeah, meron po tayong mga estudyanteng kasama ngayon dito, mga ano po to, mga American-blooded human being. Mga ano eh, nag-i-English eh, mga di kinayan nose ko. Parang manonosebleed ako sa mga sandaling ito. Naubos yung ano, yung words ko sa ano, ko sa dictionary. Do you wanna hear them, guys? Siyempre hindi pwede kasi meron silang sariling time slot. Sana naman pagpupunta kayo rito, may dala kayong pagkain para sa akin, hindi yung puro tambay lang. Anyway, again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Good morning, DJ. Pabati naman po si Mary Rose Lampitok ng happy birthday from Lil Bonge Melida. Happy birthday, Mary Rose Lampitok. Ang cute naman ng apelyedo mo, Lampitok. Parang ano eh, basta yun. Paano pag magtatampo sa mababaw na dahilan? Kahit pagod ka na at may need ka pa gawin na trabaho. Eh, yung mga partner na ano, na hindi understanding. Ma'am, pwede pong palabasin tong mga to? Ang gugulo. Diba? Yung mga, may mga partner tayo na hindi man lang makaunawa, makaintindi ng sitwasyon mo din, diba? Alam na nga pagod ka. Alam na may mga problema rin kasi sa trabaho na hindi na nga natin inuuwi sa bahay. Nananahimik na lang tayo. Kaso, parang natitrigger tayo sa mga partners natin. Totoo to, diba? Totoong usapan. Yung burnout ka na, stress out ka na sa trabaho mo. Kasi yung boss mo nagpa-power trip, mga ganyan. O kaya naman, may mga ka-workmate kang hindi kayo nagkaroon ng pagkakaunawaan, pagkakaintindihan. Tapos pag uwi mo ng bahay, tatablahin ka pa ng anuwi, no? Ng partner mo, imbis na pakalmahin ka, ganyan. Or pag-aanin yung nararamdaman. Nagtampo pa, sumabay pa. Parang ang pinagsakluban ng langit at lupa niya. DJ Paplay, Kabisado by Four of Spades. From Texter 2967. Parang nung August 14, nirequest na niya hanggang ngayon. Yun pa din ang nire-request niya talaga. No? Mamaya po, download natin yan. Suyuin, lambingin, sabay kiss DJ. From Texter 5725. O diba, yun yung dapat na ginagawa kapag ano, nagtatampo ang partner. Suyuin at lambingin, hindi yung nagsasabayan kayo. Pa-shoutout po, Beans Derek Yohoy. Kita mo na pangalan? Yohoy! Parang ano, parang geng-geng yan. Pa-shoutout po, Beans Derek Yohoy. Ayun, ang cute nung apelyedo. Anyway, keep those messages coming because I'll read those when I get back. For the meantime, let's get back to the music. At the second floor po yan, grade 10 gold. Grade 10, nasaan siya? Bakit kayo nanonood ng ano, ng live ko? Di ba may exam kayo? Dapat walang ano, walang cellphone sa mga oras na ito. Sa second floor? Nasaan kayo sa second floor? para makutusan ko kayo, nasa taas sila. Ah, okay. Oh, di ba ang nagtuturo pa yung mga bata dito sa loob? Napaka-gifted nung mga bata dito. Ano? Oh, si Zimsy. Shimshi? Shitsu. Sino ba yun? Yung ano? Ah, Zimsy. Tapos eto, siya si Despicable Me? Ay, hindi. Okay.
1: Palda.
0: Ah, si Paldo, okay. Ikaw pala si Paldo. Diba guys, naririnig niyo po ba? Nangungulit sila sa atin ngayon. Nananawagan po ako sa mga magulang at sa management ng Taos. Pwede pong pakihatak tong mga bata na to palabas ng booth. Malulupit ba kayo sa exam ninyo ngayon? Were you able to answer all? Walang bakante? Tama lahat ng sagot? Perfect ba? Ah, di daw niya. Di daw alam. Anyway, for the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Chris Daughtry with a song called Over You, back to back with David Cook's Always Be My Baby. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

I'm back, Balaku, back right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio, with yours truly, of course, man's DJ Max. 9:42 on the clock. Good morning, good morning, good morning! Sa mga nagme-merienda po sa mga sandaling ito, happy merienda. Sana all may nakakain. Sana all may ginakain. Sana all ginakain. Ay, hindi pala, iba pala. Wag yun. Sa mga nais po magpahabol ng mga mensahe, pwedeng-pwede nyo po ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. And don't forget to like, follow, and share yung mga FB pages po ng ating mga TAPS campuses. Dito po sa TAPS Santiago, TAPS Alicia, TAPS Kawayan, TAPS Ilagayna, TAPS Rojas, and TAPS Solano. Para sa mga TAPS parents po natin dyan, sa mga TAPSian po natin dyan, para maging ano po kayo, posted sa mga announcement po ng TAPS. DJ, pwede daw po kantahan ng happy birthday si Marie Rose Lampitok. Salamat daw, DJ. Hinahanap ko nga yung birthday song kanina. Kasi kung ako yung kakanta, baka masira ako ang kaarawan niya. Kung ako ang kakanta, baka wala na sumunod na birthday pa. Basta nabati na kita. Happy, happy birthday, Marie Rose Lampitok! Sana malasing mo lahat ng mga taong pakakainin mo ngayong araw na ito. Sana naman mapadala mo naman ako ng pagkain dito. Hindi yung puro bati na lang ba? Grabe naman kayo dyan. Shoutout po kay Ate Vilma Roque ng Antonino, Alicia Isabella, always daw nakikinig ng TAPS Radio. Big shoutout to Ate Vilma Roque ng Antonino, Alicia Isabella na nakikinig daw po sa atin 24/7. Hindi rin siya natutulog eh, gwardya talaga to. Diba? Sabi ni Ma'am Rosalinda Lago rito, kasi diba sa mga di po nakakaalam at saka sa mga kakatunin lang sa ating programa, meron po tayong QOTD, Question of the Day. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Eh, kanina may nagtatanong, paano ko daw suyuin yung asawa ko? Eh, amin namin na yun. Sabi ni Ma'am Rosalinda rito kanina, asan na ba yung kanyang message? Ang pagsuyo ng asawa ko, DJ, pag may away kami, walang kibuan ng pataasan ng pride at bungangaan. Yun lang. Diba? Pataasan ng pride naman pala, walang kibuan. Kaya na ano eh, natatanggal yung isa sa mga magagandang elemento ng isang relasyon, yung open communication. Di ba nga sabi na communication is the key? So paano kayo magko-communicate kung walang kibuan? Para ano, pinapalipas ninyo lang yung tampuhan hanggang sa maipon na lang tas may susumbat nyo rin niya sa susunod na away niyo. Ganyan yung ano eh, malaking chance ang mangyari kapag ano, hindi pinag-uusapan, hindi ina-address yung naging problema sa isang relasyon. Diba? Kung sino mananalo at matatalo sa amin, pero DJ, pag alam niya mabunga nga ako, tatahimik na siya, mamaya okay na, oh? Di wow! Para kayong mga ano niyan, mga bagti. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. DJ Max, kailan ang birthday mo at ilang taon ka na? Bakit biglang ganun? Sabay, out of the blue ba'y ganung tanong? Ang birthday ko po ay next month. September po ako eh. Isa po akong Virgo. Yearly po, ganun. Yearly ang birthday ko, taon-taon. Ay, kung ilang taon na ako, nasa kalendaryo pa rin naman. Hindi naman ako ganun katanda. I'm still, ano, 19. Naintindihan nyo ba? Bata pa po ang inyong lingkod at malayo pa ang tumanda. Shout out po kay Erlinda Melad na naglalaba habang nakikinig sa'yo, DJ. Erlinda Melad! Siguraduhin mong ano, tama ang paglalaba mo dyan, ha?
mayai, naghalo na yung decolor at saka yung mga puti. Gulat ka na lang yung favorite mong white na t-shirt naging pink. Nangyayari kasi sa amin last week yan. Kapagsama sa washing machine na yun, kumulan. Erlinda Mela. Ano-ano niyo po si ano? Retired General James Melaid ng Tugigaraw. Matawag ka, Ma'am Hazel. Mamaya ka nga tumawag. Ako'y naka-live. Bakit ba yan? Hello DJ, pabati po kami dito sa Ramos, Isan Isidro Isabela na lagi nakikinig sa iyo. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Ramos, Isan Isidro Isabela. Ito na rin yung isang suki natin. Hello DJ, good morning po. Kanina ko pa inahanap yung message mo. Pabati po ang mama ko Badette at papa ko Rodolfo na nakikinig always sa Taps Radio. Paborito kanilang pakinggan DJ Max. Nakakaaliw ka daw at ang cute ng boses mo. Ang cute? Tunog ano po ba ako? Tunog 2 years old? Ganun. Kaya ang cute ng boses, ganun ba yun? Ang cute daw po ng boses nyo, DJ. Pa-request daw po ng kung tayo'y magkakalayo. Naku, kaka-play ko niyan kahapon. Iniwasan po kasi natin na magsunod-sunod eh. Ibawi ko na lang po sa susunod. Huwag kayong mag-alala, mag-play na lang tayo ng iba pang Ray Valera. Baka ikatampo nyo yan. Ah, Mama Badette and Papa Rodolfo. Nakapasok na ako quiz. Sinipag din para di napalamunin ng lipunan. Tama yan, Dag. Butit na isip mo pa yung Dags na... Ano, hindi ka maging palamunin nyo. Tama yan, pagpatuloy yan. Magandang ehemplo ka na sa kabataan. Hello to Ma'am Hazel Joy Palma na nang gugulong. Na tawag ng tawag eh. Alive nga ni. DJ Max, anong text line? 0935-810-8217 po ang ating text line. Again, 0935-810-8217. DJ, kakilala mo pala may-ari ng Yanny's Fried Chicken. Yes po, mga mabuting kaibigan po natin. Si Sir Jeff Cristobal at si Ma'am Jeremy Cristobal. Ang ano yun, napaka down to earth ng mga taong iyan. Sa sobrang down to earth, papunta na po sila ng core. Tsaka yung mantle, diba? Good morning DJ, kapag nagtatampo ang partner ko, unang rule ko, huwag magpaliwanag agad. Makinig ka muna, tumango at sabihin, oo, naiintindihan ko kasi minsan ang tunay na talent sa relasyon. Talent? May talent sa relasyon? Kailangan ba lang sumayaw at kumanta sa isang relasyon pa, ano, pag may nagtatampo? Again, sa mga di po nakakaalam ng context ng ating QOTD question of the day. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ayun, sabi niya rito, ang tunay na talent sa relasyon ay hindi pagiging tama kundi pagiging marunong umiwas sa gulo. Ang problema kasi dito, yung laging mong iniiwasan, di ba? Malaki ang chance na may ipon yung sama ng loob mo. In the end, kapag nagkaroon kayo ng susunod na awayan, may isusumbat at may susumbat mo yan. Kaya nga lawag din namin sinasabi noon na kung may problema, i-address agad, di ba? Para hindi na magsanga-sanga. Kasi lalo na yung mga babae dyan. Mapanumbat yung mga yan, sinasabi ko sa inyo. Yung problema nung 1992, uungkatin niya pa ngayong 2026. Diba? Ganyan yung mga yan eh. Ano pinaka-talent nila? Ungkatan ng positives. Ganyan. Kung may problema, i-address agad. Solusyonan. Sabi nga na, forgive but never forget. Kasi doon tayo nagro-grow eh pag nagkakamali tayo. Pag hindi ka nagkakamali, stagnant ka na pag ganun. Diba? Anyway, sa mga patuloy po nakikinig sa atin dyan na nais pa rin makibatin sa ating usapan, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Ipadala mo na yung kasagutan mo sa ating text line 0935-810-8217. Feel free to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Donna Cruz with the song called Isang Tanong, Isang Sagot as per requested by Miss Walang Pangalan. Back to back with Julina Magdangal's Tameme.
Shout out Ivan watching from Japan Gasinan. Naano ka dyan ha. Nangasim-ngasim ka na dyan, Japan Gasinan. Manatiling nakatutok dito sa inyong paboritong programa tuwing tanghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course. Kasama niyo pa rin po, DJ Max.

Mark Carpio with Ako Na Lang Sana right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly, of course, Mimes DJ Max. Till the hour of 12 noon po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan na di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Ba't nandito itong mga estudyante ko na to, ha? Anywho, mga kapatid, mahaba-haba ang oras na ating pagsasamahin. We're almost down with the final hour. 10:12 in the morning. Grabe makabig yung awitin ni Mark Carpio na Ako Na Lang Sana. No? Parang tagus na tagus. Parang ano eh, parang gumagapang. Gumagapang magmakaawa na sana ako na lang. Sana, di ba? Bakit kasi siya pa? Kung pwedeng ako na lang. Diba? Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Yan ang ating question of the day, mga kapatid. Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Yan po ang ating katanungan para sa araw na ito. Magandang umaga po ng Miyerkules. DJ Max, babati po sa mag-ina ko. Judy Ann Borja at Jaylene Borja, Nanay Arsenia Carrion Borja, mula kay Joselito Borja ng Mabini, Santiago City. Maraming salamat po. Good morning, Sir Joselito Carrion Borja, na nakikinig po sa atin sa mga sandaling ito. Happy, happy, happy, happy, happy, happy, yo. Happy, happy listening po. Ahay. Sabi ni Prince Jason Gilyamar. Hirap naman i-pronounce ng last name niya. Ako, sinasabayan ko lang tampo niya, patigasan kami ng mukha. Yun lang, di ba nga? Sabi natin to kanina na hanggat maaari, huwag sabayan. Kung yung isa nagtatampo, yung isa dapat nanunuyo. Kasi sa susunod naman na, yung isa naman na. Pero masakit kasi rito, alam nyo, yung kapag nasanay na siya na lang lagi yung sinusuyo, parang wala nang karapatang magtampo yung isa, sa totoo lang. Totoo to, promise. Yung kapag parang ano, lagi na lang siya yung tama, ganyan. Nagiging ano na, hindi naman ano, tunog, more like manipulative, parang gano'n. Pero hindi naman, not in a bad way, but basta ang hirap i-explain. Pa-shout out po from Christian LJ. Nakikinig siya sa atin ngayon. Christian LJ, shout out! Anong ginagawa ninyo dyan? Nag-exam na kayo? Nag-exam na kayo? Oh, libre nyo ako pagkain. Pagkain. Ha? Ako na? Di ba yung advisor yung magpapa-exam? Pagkain nga, pagkain. Sira ulo tong mga talaga. Anywho, ayan, may rin po kasi kanina, may busita dun sa ano natin, sa pangalan na nito. Sa ating harapan, kaya hindi ako nakapagsalita ka. Libre ka nga, sir, sabi ni LJ. Ikaw kaya man libre, LJ. Sa mga may utang dyan, oy! Matuto naman po kayong magbayad, hindi yung puro utang-utang na lang. Mahirap sa inyo. Pag kayo pinag-shoutout ko dito sa radyo, tignan ko lang, tanggal yung mga pagmumukha ninyo. Yung mga kaulyo-kaulyo dyan sa ano ninyo. Oy, God bless po sa mga Tapsians natin na nag-e-exam ngayong araw na to, ha. Alam ko namang kayang-kanya. Matatalino mga Tapsian natin dito. May mga nangungulit kasi sa atin kanina rito, mga elementary. Kasi ngayon mga grade 11. Yung utang ba nila sa akin, sa kanila na lang, sabi ni LJ. Kaya nga, sa mga nangungutang dyan, yung utang nyo ba ay ano? Sa inyo na lang? Grabe kayo. Hayaan mo lang, DJ, lilipas din ang tampo niya. Sabi ni Mary Rose Lampitok. Ayun nga, sinasabi ko sa inyo, kapag ano, kapag ang isang tao, parang nasanay na nagtatampo na lang lagi at pinapalipas. Namumuo yung sama ng loob niyan, promise. O, diba, kala yung sama ng panahon. Until such time na isusumbat nila sa inyo yung mga nakaraang tampo nila na hindi na-settle. Take it from me. Wow, kala mo, ang dami kong karanasan. DJ Max, ano ang text line? 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Yan po ang ating text line. Sabi dito ni Gemma Castro,
Walang suyuan, instant good mood na ulit kinabukasan kahit magtalo. Ang importante, araw-araw pinipili. Alam mo, eto nga, lumipas lang yan eh. Sabi nga natin, lalo pag mag-asawa na kayo, huwag niyong palipasin ang magdamag na hindi kayo nagkakaayos. Totoo yan, dapat lagi kayong basta yun. Nag-aayos ganyan. Mahirap yung itinutulog ninyo yung tampo at galit, yung mga ganyan. Namumuin. Nag-explore yan. Yung mga estudyante ko na, bakit ganyan yung suutan mo, Rolando? Alam mo, mukha kang display sa sasakyan. Alam mo yung mga naka-display sa sasakyan? Ganun yung mukha mo. God bless sa exam ninyo, mga topsians natin. Ang pangit naman nito si... Ay, ako na! Oh, madali lang yun, promise. Promise, madali lang. Oo, wag na mag-review. Subject ko na pala yung ine-exam ngayon ng mga grade 11. Huwag kayong mag-alala, madali lang yung exam, promise. Ayan yung mga linyahan ng mga teacher na kung makapagpa-exam outside of the topic. Pautang pang permit lang, sabi ni LJ. Ako, tangan mo, ako utang sa'yo. Mas mayaman ka sa akin, boy. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got here a song from Myrus with a song called Wala Man Sa'yo Ang Lahat. Para sa mga couples natin dyan na, alam mo yun, nananatiling loyal and faithful sa kanilang mga partner. Wala man sa'yo ang lahat, iibigin kita araw-araw. Wow. Nagiging sweet ako sa sarili ko. Back to back with Kimpoy Feliciano, Sana Pinatay Mo Na Lang Ako. Yun lang, medyo nag-contradict sa part. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Kimboy Feliciano with a song called Sana. Pinatay mo na lang ako right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 10:28 on the clock, mga kapatid. Kasama niyo rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. Anyway, magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa mga patuloy pong nakikinig sa atin, may pinapa-shoutout si Kuya Marjun. Ano yon? Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, 0935-810-8217. Ang ating question of the day, mga kapatid. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, ang ating question of the day, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Thank you very much, Miss Andre Austria. Ito si Chelsea lagi na lang ganun yung post. Wala na bang iba, Chelsea? Sabi dito ni Texter 0985, DJ pag-greet ng happy 10th anniversary Visaya 21 Optical Clinic Alicia Isabella Brand. 10th anniversary Visaya 21 Optical Clinic Isabella Alicia Isabella on August 29, 2026. Happy 10th anniversary po, Visaya 21 Optical Clinic, dyan po sa may Alicia Isabella. Congratulations po! Patuloy na naman mayagbag at patuloy ang pagbibigay serbisyo. From RV, hello DJ Max, good morning, tagal kong di nakinig sa'yo. Ilang araw din, nice to hear you again DJ Max. By the way, pa-shout out ako at yung mga nakikinig dito sa Quirino Province, especially dito sa Difun Quirino. Pa-request ako DJ ng song na When You Say Nothing At All. Kung wala naman DJ, di lahat. Thanks DJ, di lahat, di lahat. By sin, ano po yan? Sino kumanta niya? Sige, doon na lang tayo sa When You Say Nothing At All. DJ Max, paano naman yung mga walang partner hindi relate sa question mo for today? Parang kasalanan ko na naman. Kasalanan nyo yan. Wala man lang kayong mga past experiences, ganyan. Mga nakaraang pwedeng ungkatin. Wala kayong experience. Dapat sisihin na ako'y nandito at nandyan ka. From Mama Annalyn Centeno, ako DJ, kapag nagtatampo ako, yung partner ko ang susuyo sa akin. Kapag sinuyo niya ako, kikiliti niya ako DJ. Anong klaseng kiliti naman yan, Ma'am Annalyn? Kung ano-anong kiliti ang gusto mo, eh. Ako kasi never akong nanuyo sa kanya, DJ. Yun lang. Manuyo ka din naman, Ma'am Annalyn. Hindi na lang laging yung husband mo. Grabe ka naman. Gusto mo pala yung kinikiliti ka, eh. Sama gusto mong kiliti. Saan ba yung natatago mong kiliti, Ma'am Annalyn? Kakaiba ka talaga. De, biro lang, Ma'am Annalyn. Kinikiliti naman pala. Meron yung mga ganun na, ano, na mag-partner, mag-asawa, mag-jowa, na sa kilitian lang, nagkakaayos na ulit. O konting tusok, ganyan. Dalirihan, kinalabit, ganun. Kiniliti, ganyan. Eh, okay na ulit. Ayan. Sa mga nagtatanong kung paano manuyo, ayun, kiliti is the key, sabi ni Ma'am Annalyn. Kiliti lang pala ang katapat ng isang mainit na ulo. Sus! Sa umpisa lang yung suyo. Suyo na yan, DJ, from Bunso. Ganon! Sa bagay, kapag tumagal-tagal na, bahala ka dyan. Adula, amin. Diba, may mga ganon eh. Kahit umabot pa hanggang Mars yung tampo mo, wala akong pakialam, mukha kang bagoong, mga. Mga ganunan eh, no? Sabi ni Tita Maria Ligaya, o tita na lang, hindi po ako sinusuyo kasi lalo pa akong binibuisit. Tuwang-tuwa siya kapag nakikita ko na asar. Kaya ang ending, tatawa na lang din ako. Parehas kayong may tama. Parehas kayong ano, ano po ba, nakapagpa-check up na po ba kayo? Kung okay lang po ba, lumalaban pa din po ba ang mga isipan ninyo, Tita Maria? Sabagay, baka ganun ang love language talaga nila. Sabi ni Clarissa Watson, ganda naman ng ano, Clarissa Watson, mauna muna siya manuyo bago ako. Tiisan. talagang ilaban naman niya yung kanyang pride, di ba? Kanyang pride detergent. Pero, kung ano na, kung di na kaya, ikaw nang manuyo. Ikaw na lang mag-adjust pag di ka sinuyo. Meron, lalo't meron yung mga lalaking ano, matiisin, yung kayang tiisin yung tampo ng mga partner nila. Eh, sinasabi ko sa inyo. Oh, di ba? Anong suyo-suyo? Pataasan ng pride from Jane. Ayan. Ayan. Talaga kayo. Nasabi ko sa... Kaya ano eh, may mga... ano ba dito? May mga relasyong nauuwi sa ano, hiwalayan. Dahil sa pataasan ng pride yan, imbis na mag-usap at mag-ano, magkasundo sa isang bagay. Ay, lumalala. Sabi ni Rian Villanueva, nilulutuan ko po ng paborito niya or bumibili po ako ng paborito niyang pagkain, sabi ni Rian. Paglalaki talaga yung alam na alam nila kung paano manuyo. Yung mga babae, eh, ano, di nyo alam, ha? Tadyaan ko yung fallopian tube. Grabe naman yun. Sabi dito ni Grace Tarusan, galit na galit naman ng DJ Max na ere. Hindi naman po, nagpapaliwanag lang. Magtatampo din syempre, hindi papakabog, sabi ni Kat Kambale. O diba, karamihan talaga ng babae yun na nagme-message sa atin ngayon. Sasabihin na naman dyan, bias talaga si DJ Max. Hindi! Talagang ang mga lalaki mahilig lang din sa surprise. Parang innate sa aming mga lalaki ang manuyo na lang. Oh, innate pala sa amin. Biglang may nagsabi dyan na, kaya kayo ang nanunuyo, DJ, kasi kayo din ang gumagawa ng ikasusuyo ninyo. Kayo ang gumagawa ng ikakatampo namin mga babae. Wala naman nag-message nun. Feeling ko lang may magme-message anytime soon or kaya may ano dyan, may listener tayong nananaig ang kanyang intrusive thoughts. Kung tama ako, palakpakan ng mga kababaihan. Anyway, patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line. Manatiling nakatutok right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. For the meantime, commercial po muna tayo mga kapatid. Ano?
1: TAPS Tops Radio.

0: ma'am! Late ka na naman!
1: Late po kasi reloko, ma'am.
0: Problema ba yun? Hindi, i-advance mo!
1: Opo.
0: Oh, saan ka pupunta ngayon?
1: Ma'am, uuwi na. Late po ba relo nyo?
0: Yun lang!
2: Enjoy the best of love songs.
3: Here I am.
2: Your mellow songs.
3: Hello.

Supply with All Out of Love right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio. 10:48 on the clock. We're almost down to the final hour of our program. Pero makakasama niyo pa rin po ako, mga kapatid. Huwag kayong mag-alala. Kapiling niyo pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama sa mga nananatiling nakatutok sa atin mula kanina alas 8 ng umaga hanggang magpasang hanggang ngayon. Thank you very much po sa inyong lahat sa patuloy na pagtangkilik ng ating programa. Anyway, meron po tayong QOTD, question of the day, na baka nais ninyong makibahagi ng kwento o karanasan. No? Karanasan, ano? Ang ating katanungan na paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Again, paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? Kung meron kang nais ibahagi, padala mo na yan sa ating text line or sa aking FB page na DJ Max. Sabi dito ni May Gundan, sinusuyo pa ba DJ? Akala ko magtatampo rin para pantay. Ganon! Eto na naman tayo sa laging tinatapatan. Madalas ako ang nagtatampo. Strong naman kasi ang mahal ko eh. From Errol. What? Ano ha? Tinitake advantage mo yung pagka-strong ng ano ha? Ng partner mo ha? Sabi sabihin, ikaw na lang lagi ang nagtatampo. Tapos pag siya ang nagtampo, hindi mo na siya susuyuin. Kaya mahirap eh kapag yung isang tao, yung partner mo na sutil kumbaga, na spoiled na siya lagi ang sinusuyo, na siya lagi ang nagtatampo. Eh paano naman kapag siya na yung nagtampo, eh di nga. From G, sinusuyo pala, dapat akala ko hahayaan na lang. Yan ang maling akala mo kapatid. Eh. Kaya natatapos ang relasyon ninyo agad eh. Kasi pinagsasawalang bahala ninyo eh. Oh, tao din yan. May feelings din, di ba? Pwede bang wag na lang suyuin na DJ? Pwede bang isubo na lang yung pride? Sabi? Tama. Suyuin. Lunukin mo yung pride mo. Hindi yung kung ano-anong nilulunok mo. Lunukin mo yung pride mo, magpakumbaba ka, suyuin mo yung partner mo, mag-sorry ka, gaya ka nasabi natin kahapon. It takes guts to say sorry. It takes courage to say sorry to your partner, to admit you are wrong. Diba? Ang daling magsabi ng I love you sa totoo lang. Kahit ilang libong beses, ilang milyong beses masabihin niya, madali lang sabihin niya. Ang tanong, kayang-kaya mo bang sabihin sorry? Kayang-kaya mo bang i-admit yung pagkakamali mo? Once it came, di ba? Ganon? Nagtampo ako, nagtampo din siya. Sino susuyo? Lolo ko, sabi ni LG. Pwede, yung lolo mo. Tanong ko nga si Joanna kung totoong nagtampo siya, nagtatampo ka din? Dali, chat natin nga. Tawagan natin si Joanna. Joanna Fabros. Sige, LJ, ha? So, magulat ka na lang. Biglang naririnig mo yung boses niya rito on air. No, tinawagan ko pala talaga. Paano naman ako, DJ, na tinutulugan na lang ng asawa ko pag nagtatampo ko? From Suzette. Tadyakan mo pag natutulog. Para magising. Pag tadyak mo sa kanya, ano, di natin pag-uusapan to. Gento na lang. Ganun na. Oy! Tal na, sabi ni LJ. Pag mo kong sinusubukan, LJ. Ay. Ako na binibilhan at tinatanong kung anong cravings niyang pagkain. Baka kasi nire-regla lang siya. Ah, di ba may mga babae? Kasi prone sa mood swing sa mga babae, lalo na kapag papalapit ng kanilang monthly period. Nagiging irritable. Nagiging madaling mainis, ganyan. Madaling magtampo. Kaya mga boys, naturally, nagiging flexible, nag-a-adjust. Anyway, patuloy lamang po ang magpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Might wanna check my Facebook page as well. That's a DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song from Lani Misalucha with a song called Bukas na lang kita mamahalin, back-to-back with Ray Valera's Walang Kapalit.
Ka-RV mamaya yung When You Say Nothing at All, ha? Kabarayter at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Welcome to the Lunch Break Show.
1: Welcome to the Lunch Break Show.
2: In the morning. Good morning, good morning, good morning. Happy lunchtime out there to all of you guys. We're down with the final hour of our program. Later po eh, ako yung magpapaalam na ng tuluyan. Still, we've got our question of the day. For those of you guys na nais magpadala na kanika ng mga mensahe. And for those of you guys na kakatunin lamang sa ating programa na hindi alam kung ano yung context ng pinag-uusapan natin for today, we've got our question of the day which goes like this. Paano mo suyuin ang nagtatampong partner mo? Or paano mo suyuin ang partner mo pag nagtatampong? Kung meron kang nais ibahaging experience, kwento, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. Sa mga sandaling ito, may mga magugulong bata dito sa ating booth. Paging-paging, yung mga staff po natin, pwede po bang pakitanggal sila dito at sobrang lilikot na? Kaway ng kaway sa labas. Anywho, happy happy lunchtime po sa mga nananahalian na sa mga oras na ito, sa mga sandaling ito. Sa mga wala pa naman pong lunch dyan, bumili na po kayo ng pagkain ninyo. Baka magutom kayo. Mahirap po malipasan ng gutom. Wala pa tayong mensahe sa mga oras ito. Big shoutout to LJ na nakikinig sa atin kanina. Likewise to DJ Echo na makakasama natin na this coming Saturday and Sunday para sa kanya naman sariling programa. Likewise para sa ating top 20 countdown every Sunday. Tayo, ano, parang ini-invite niyang umattend sa Galaxy. Anyway, keep those messages coming at our text line 0935-810-8217. For the meantime, let's get back to the music sapagkat ang kukulit na mga bata rito, parang ipapa-pull out ko na muna sila kay Kuya Ido. Keep right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

7:18 in the morning. Good morning, good morning. You're still with me, my name's DJ Max, right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real radio, of course. We're down. No, we're not down with the final scratch of our program. Although we're still here at the final hour of our program, and in a bit I'll be saying goodbye. Na we'll be parting ways. Kaya sulitin na natin ang mga oras na magkakasama po tayo. Anyway, our text line still the same. Yeah, that's 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. You might want to check me out as well on my official Facebook page. That's DJ Max. Do follow and share as well our respective campuses. Yung mga FB pages po nila. Taps Santiago, Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Rojas, Taps Ilagan, and Taps Vizcaya. Yeah, medyo may mga maingay lang po sa background natin ngayon kasi may mga ano tayo, makukulit na estudyante dito. Can we page Kuya Idu? Could you escort them out? Ang iingay, oh. Anyway, our question of the day, yun pa rin po siya. Paano mo suyuin ang partner mong nagtatampo? DJ, pinaalala... Sabi? DJ, pinaalala mo si Ace Kulot sa song na 25 Minutes. Paano ang problema sa kanya? Kay Ace Kulot. Anong naalala mo sa kanya sa 25 Minutes? 25 Minutes siyang laging late sa trabaho niya, ganun? Kaya naalala mo siya doon sa awiting nating 25 Minutes? From Mama Annalyn Centeno. Mataas talaga pride ko, DJ, pero hindi ako matiis ni partner ko. Yan ang problema sa inyong mga babae kayo, di ba? Porkat alam ninyo na kaya kayo, hindi kayo matiis ng mga partner ninyo, ng mga lalaki na partner ninyo, eh sinusulit nyo na, kumbaga. Na para bang gold kayo, ganun. Di ba? Mga oportunista! Pabato-bato sa langit, tamaan sa pool. Ay, Ma'am Adeline na yun, no? Hindi ako matiis ang partner ko. Eh, ibig sabihin nun, kaya mong tiisin ang partner mo. Ano, Ma'am Adeline? Sabi dito ni Ka-RV, true DJ Max, lahat tayong mga lalaki, lalaki na lang ang nanunuyo sa mga babaeng palaging may topak or toyo. Sabi ni Ka-RV yun, ha? Those are not my words. Take it from Ka-RV. Tanga at blame dito sa ano na to, sa statement na yun, no? Di ba? Mga toyoin daw ang mga babae. Totoo yun! Oh, di ba may mga nakikinig sa ating mga ano rito, mga elementary pa naman. Sa isang relasyon, mas maano talaga, mas laging tinotoyo ang babae. DJ, isa sa mga playlist niya yun, 25 Minutes. Ganon! Sino ba si Ace Kulot? Ha, bigyan mo naman ako ng context kung sino yung taong pinag-uusapan natin dito. Kasi hindi ko alam kung sino ba yung tinutukoy natin. Eh. Big shout out sa mga nakikinig po sa ating ngayon dyan po sa May Quezon, San Isidro, Isabela, pati na rin po dyan sa mga taga-Cordon, Isabela, at marami-rami pa sila. At patuloy na nadadagdagan sa dami ng kakulitan natin sa radyo at mukhang may maingay na naman sa background natin. May we page our staff, our security, paki-escort out po sila. At ang dami na nilang kumukulit dito. Starting tomorrow, I'll be locking the door na nga. O bumukas ba yung pintuan? May nag-iingay na naman doon sa likuran natin. Ayan, may papunta na tayong security. Thank you po sa security natin na magtatanggal na sa ating mga ano, mga maiingay na chikiting dito. Sa mga magulang po na itong mga to, pipicturan ko po sila, ipopost ko po sila sa aking FB page. Pakihanap po yung anak ninyo doon. Anyway, let's get back to the music para after netong adlib ko na to, ipipicturan ko na itong mga to at ipopost ko sila sa aking FB page. Di ba nagkakagulo pa sila sa labas? I've got your song from Daryl Ong with a song called Darna, Ikaw Na. Back to back with TJ Monterdes, Dating Tayo. Kapag Rider at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

11:47 on the clock. We're done with the final scratch of our program. Oras na po para ako'y magpaalam, mga classmates. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok at nakasama natin sa loob ng apat na oras. Pero syempre, hindi naman natin pwedeng lisanin ang programang ito hanggat hindi natin hinahabol yung mga mensahe ng mga texters at listeners natin na nagpadala ng mga mensahe at kasagutan sa ating katanungan. Our question of the day still goes like this. Paano mo suyuin ang partner mo na nagtatampo? Kung meron ka nais ibahagi, padala mo na yun sa ating text line 0935-810-8217. May nanatiling amoy! Ay, mga pumapasok po kasi dito kanina. A message from 9224, morning DJ, pa-shout out kay AU Jang. AU talaga yung name niya? AU Jang, pasabi dito lang ako, laging naghihintay sa tamang oras kung saan pwede na. Salamat po. Request ng song po na ano ba talaga tayo. Yun lang. May mahihintay ka ba talaga? Ayokong i-burst yung bubble mo, kapatid, ha? Ayokong sirain yung araw mo or saktan ka, pero worth it ba? Natanong mo ba yan sa sarili mo, ha? Sure ka ba talaga na may mahihintay ka, di ba? Tandaan ninyo, hindi lahat ng naghihintay nakukuha yung gusto nila at hindi lahat ng naghihintay maganda ang napupunta sa kanila. I mean, magandang bagay, magandang regalo, mga ganyan, di ba? Although sabi na patience is a virtue, pero wala, ang hirap i-explain. Medyo controversial to sinabi ni Charmaine sa ating FB page. Sabi, sa tuwing nagtatampo si Liza kay BBM, dinadalhan ni BBM ng si Liza, kaya ayun, bati na ulit sila. Ayokong sabihin. Baka maano tayo, may masagasaan tayo dito. Bagong word ba yung suyo? Di ko alam yan, ha, sabi ni Sharon. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Sharon. Kasi hindi ka nga marunong manuyo, kaya nawala sa vocabulary mo ang salitang suyo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Especially sa mga ano, dyan sa mga... Wag na, mamaya may magtampo na naman sa atin, di ba? Hello DJ, it's me, Apple. Bakit po yung partner ko hindi marunong niyan? Ay, hindi siya marunong manuyo. Ang gawin mo, yung nakita ko siya sa TikTok, pag ipaghahanda mo siya ng pagkain niya, lunch, dinner, ganyan, ipainit mo ng todo yung ano niya, yung kutsara niya. Paghawak niya, no, tignan ko lang. Napakasadista nung ano, nung ano yun, ng payo eh. Ay, akala ko dapat ibalik sa nanay DJ from April Dumlao. Nanawa ka kagad sa asawa mo, no? Sabagay, nanay niya na lang yung manuyo sa kanya, di ba? Nanunuyo kayo DJ from Joel De Luna. Yes po, ako nanunuyo ako. Bonggang-bongga nga ako manuyo. Lahat ng pwedeng gawing panunuyo, ginagawa ko. Pangingiliti, pagbibigay ng pagkain, ng regalo, ng pera, lahat. Shoutout daw kay Prince Gabriel Balyoga ng Taps Ilaga. Nakikinig siya ngayon sa sasakyan DJ Max. Big shoutout to Prince Gabriel Balyoga. Tama po ba yung pronunciation ko? Balyoga, Baloga. Whatever it is, Prince Gabriel. Hello sa'yo. Happy listening. Sumabit yung karaoke sa ata sa lalamunan. Kakakain ko tuwi. Nang kumakain hanggat hindi tapos yung airtime. Kakain kami kasi mahirap makipag-away kapag mumunguya. Oo, kapag alam mo may tampuhan na kayo, kakain na lang kayo. Sabagay, nagsisimula rin minsan na maliit na tampuhan kapag ano, hindi nakakain ng mabuti. Kasi nga, di ba kapag ano, kulang ka sa pagkain, mainitin ang ulo. Kapag gutom ka, irritable ka, especially sa mga girls din dyan, di ba?
basta bahala na kayo, alam niyo na yung mga sarili ninyo dyan. Even boys rin naman eh, kapag ano, kapag gutom, mainitin ang ulo. So kumain daw pala. Binibigyan ko siya ng 3-5. Solid na yan, sabi ni Kay Chris Pruel. 3-5. Maliit. Trinitrit ko siya sa favorite food niya, sabi dito ni Sosyas. Ang gagastos naman ng panunuyo ng mga, hindi pa pwede mag-usap lang. Laging kailangan ititreat sa mamahaling diner, ganyan. O kaya bibigyan ng mga regalo. Ang expensive, ha? Mamaya, ginagawa na lang palang way out yan para makapagpabili ng bagong sapatos, ganyan. Anyway, sana na pasaya namin kayo at medyo nakapaghatid ng konting ngiti sa inyong mga labi. Sa apat na oras ng ating pagsasama, sana ay medyo naibsan ng lungkot mo ngayong araw. Magsama-sama po tayo muli bukas mula alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali dito po sa 107.1 and 107.9 sapagkat kailangan ko na magpaalam. Once again, this has been your DJ, my name's DJ Max, saying you all goodbye. Enjoy the rest of the day mga kapatid. Laging tatandaan na mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Sasha Lopez with the song called Beautiful Life, back-to-back with Pink's Beautiful Trauma. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio. DJ Max, now signing out. Bye-bye!

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: break my heart.
1: Now, moving on.
2: The most trusted private school in Region 2. The Top Achievers Private School Incorporated.
1: Congratulations. Wow, what an honor to be called the most trusted private school in Region 2.
2: The Top Achievers Private School Incorporated. Congratulations.
1: Dr. Michael Kilang and the rest of TAPS are here, all the way from Isabela. Palakpakan naman natin sila, guys. The trip is all worth it for these amazing people of Top Achievers Private School Incorporated.
3: Salamat po muli. We came from Isabela at ang tuwang-tuwa kami. At kahit papaano, napapansin ang galing probinsya. Maraming salamat po.
1: And totoo yun, sir. Maraming mga taga-probinsya ang magagaling naman ho talaga. So congratulations.
4: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
5: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
4: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
5: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong violet niya.
4: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year, subukan nyo at nang mapatunayan.

0: kusina natin.
1: Anak, sino may sabi niyan?
0: Si Papa po.
1: Ay, nako. Huwag ka nga magpapaniwala doon. Wala naman multo doon eh. Ang mabuti pa, samahan mo na lang ako sa kusina at iinom lang ako ng tubig.
0: Ay, yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga!
1: Oh, anak, bakit ka umiiyak?
2: Pumasa po ako sa test.
1: Aba, magaling. Anong subject ba yun, anak?
2: Pregnancy test, itay.
1: yun lang.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: TPS Tops Radio.
1: Lights, camera, action.

napakarami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating

0: po.
1: Pilingera, uutusan lang kita. Baklang to.
0: Si Bubong naman, nagsasuggest lang eh.
1: Ah eh, yun lang.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: bakit ka umiiyak?
1: Kasi ate, ang dami kong pimples.
0: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime, so keep tuning in on 107.1. Taps Radio, 24/7.
3: Taps Radio, real radio.
4: The Quarter Mix on Taps Radio. Yeah.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Yehey! Pare, mayaman na tayo.
2: Oo nga, pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
1: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
2: Oh, sige, pare. Oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
1: Yun lang.
3: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
4: This is Top Achievers Private School FM Radio, broadcasting live from TAPS campuses at 107.1 and 107.9 FM.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sa mat.
2: Ma'am, nagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.

TAPS Tops Radio.

0: Ang mga teacher sa TAPS, todo kayod para sa magandang kalidad ng edukasyon. Samantalahin natin, classmate!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Kamusta si Jojo? Siya ang napangasaw mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ae, yun lang.
3: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tufts Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, Tufts!
1: Lagi na lang kayong lasing pag umuwi. Itigil mo na yung paglalasing mo. Ano ba ang problema mo, ha?
2: Wala akong problema. Mas gusto ko lang na ganito. Dahil kung nalalasing ako, kamukha mo si Marian Rivera.
1: Walang hiya ka? Alam mo ba kung kamukha ko si Marian Rivera? Hindi kita papatulan. Siyempre, kasing gwapo sana ni Dingdong ang asawa ko. Hindi kamukha mo. Pastilan, Ginoo.
2: Eddie, maglasing ka rin para maging kamukha ko na si Dingdong. Try mo lang.
1: Ah eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tufts Radio.

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS, patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: Ay, Besh, kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
1: Oh, Besh, eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
0: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
1: Mura lang, Besh. 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
0: Ah, eh, yun lang.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Daddy, tinatanong ng teacher ko kung ano daw work mo.
2: Oh, ano sinabi mo?
1: Sinabi ko ang totoo. Carpenter.
2: Eh anak, hindi naman ako carpintero eh. Sa talyer ako.
1: Kaya nga tay, carpenter. Carpenter.
2: Ah eh, yun lang. O nga no.
3: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: This is 107.1 and 107.9 Taps Radio.
1: The Quarter Mix on Taps Radio.

0: Anak, bakit kalahati lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. Magbabayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Cecil, magluto ka na pag alis ko ha.
3: Ano pong lulutuin ko?
2: It's up to you.
3: Ay, sige po sir.
2: Cecil, bakit ketchup at tuyo ang ulam?
3: Diba, nung tinatanong ko kayo kung ano ang lulutuin ko, sabi nyo, it's up to you.
2: yun lang.
4: In Ilagan City, you're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.

ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling naggamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quali TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Anak, bakit ka natin lang binayaran mo last week para sa tuition fee mo this month? Buong binigay ko sa'yo ah.
1: Paano mo nalaman, Daddy? Tumawag ba ang TAP sa'yo?
0: Ano ka ba, anak? Remember, nakikita na natin ang payment details mo sa online system ng TAPS. Halika, tingnan mo ang details sa internet. May babayaran ka pa bago ang exam next week.
1: Sorry, Daddy. Binili ko kasi yung iba ng PE uniform ko eh. Luma na kasi yung PE uniform ko.
0: Oh, sige. Basta bukas, bayaran mo ang balance mo ah. I-monitor ko yan online.
1: Okay, Daddy.
2: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS! Hey!

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Nagkita na kami nung ka-MU ko sa FB. Anong itsura? Maputi, makinis, mabango, at mapera. Gwapo ba? yun lang.

0: When ta si kalang biag ko tiso di daytoy puso ikarikin ka ingat ingana adi kang to paldangin when agpaiso dakila unay ayat ko anapudno anyat ganas na anyat imas nan no datat agasawa
1: oh yo
0: no dat

0: ikatek met ugalik adi umno.
1: Break it down.
2: TAPS. Tops. Tops.

Yung mismong pera, yung mga lote, kung sino-sino may malalaking lote, pero tayo, wala tayong lote, ganyan. Yung distribution ng resources. Oh, meron pang resources. Yung iba, malay, yung iba walang utak. resources din 'yan. Isa sa mga resource din 'yan para ikaw ay umayos ang buhay. Yung iba may utak. Oh, nasa kanila ang resources, may utak eh. Yung iba walang utak, ganyan. Yung resources nabigay sa lahat ng isang tao. Yung isa, nakuha niya lahat ng resources. Eh ano nang nangyari sa atin na hindi nakakuha ng resources? Oh. yan ang sabi ng economics. Yan, the distribution of economic resources daw. Eh yun ang nagpapahirap sa atin. Tignan mo, lahat ng mga mayayaman, mas yumayaman, eh kung lahat sana ng resources, equally distributed. Eh hindi naman talaga eh, di po ba? Ang masama dyan, wala na nga tayong monetary resources, wala na nga tayong asset, wala pa tayong utak, wala pa tayong pursigi sa buhay. Kaaga-aga namang lecture yan. Maganda umaga. Alas 6:30 na po ang ating oras, mga classmate. Kaya kung wala tayo ng ibang resources, lahat ng resources na meron tayo, yun ang gamitin natin. Ganyan. Halimbawa, ang resource na meron ka ay, ano ba? Ano bang, ano? Kagwapuhan. Yung kagwapuhan mo ang iyong resource. Eh di lumapit ka sa mga matatanda. Lumapit ka sa mga sugar mommy. Lumapit ka sa mga politiko na mayayaman, ganyan. Gamitin mo ang katangi-tangi mong resource. Katangi-tangi mong asset para ikaw ay gumanda ang buhay. Ay nako, tawanan na lang natin ng mga bagay-bagay. Ngayon po ay pangalawang araw ng aming examination, unang monthly examination sa Top Achievers Private School Incorporated. Dito po sa Taps Alicia, Taps Kawayan, Taps Santiago, Taps Rojas, Taps Ilagan, Taps Solano. Unang araw po, hindi pala, unang o pangalawang araw ng unang monthly exams. Diba nga? Kamusta naman ang exam, mga classmate? Eh sana nga po yung exam nyo, kahit papano, nakasagot naman kayo. Oy, sana medyo pang malakasan ng ating score, di ba? Oh, masarap naman yung babalik ka after the exam period. And then, malalaman mo na ang score mo ay isa sa mga pinakamatataas. Ganon. Hindi yung hinihintay mo na lang na baka naman ikaw ang pinakamababa. Ganyan. Diyos ko po, wag naman sana. Ganon. Na, ay nako. Dapat, pag bumalik kayo after the exam, hinihintay mo naman yung result ng exam nyo. Sana lang, ang hinihintay mo ay nandun ba sa taas? Ganon. Ako ba ang nakakuha ng perfect score? Ganon. Huwag naman yung sasabihin yung, Diyos ko, nakapasa sana ako. Diba? Huwag naman. Dahil kung ganon, naku! Pagagalitan mo ang tatay mo. Bakit tatay mo pagagalitan mo? Eh, kasi naman eh. Minana mo sa kanya yan! Kwentuhan pa tayo maya-maya lamang. Here we go, gold!

0: for the gentleman.
1: Sa academics, wala nang duda. Number one ang TOPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TOPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TOPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster. Samat.
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.